kuzumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti nizulu babezinkosazane zezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindlondlo makhosi amakhulu.